wuhuwa te nak khex kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khex waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar akbar jaar naf he yalla ne waxuma lol fen lol waxuko wa waxuko di jihad jeexna degal ko won la ko ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ay am baax na lutax ginaaw gi mu jihadat ha lutax ginaaw gi mu jihadat lutax umru fouti ñew fi jihad ñaar ci jeeg jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadith ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jihad day yaq economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wuhu loli ngeen bëgg non le sharun lakum moy yastiye nga wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yen xamulen leg li ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mu ne sharun lakum ndax day tax ñu yablen leg li ngeen bañ dara wa huwa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respecté len han américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fa bé sen avion yi di nangul sen otage avion yi fen xolo daal ci lañ ci génné bay Saddam mom bu féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi ah ko mu na gayal ndu khutbam dit ay bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla neena yas'alunaka ñi laylat 'ala ash-shahri al-haram ci xex ci wer wuñu ormal qital fihi khaxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahabi dal koy sakal taxé ñom gën ci ñu ñëw ni yoonte bi a ré lañu jënd way légui dé mu na wér rajab li nekk di na mu na réne ko dé ha yahud na yahud na commencé nak naan gaay di dañu wone wér rajab da harama xex xex nañ ci yalla ni yoonte bi kay ma tontu la qul nalam qitalun fihi qiyaq ci wér rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi genni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar ñand lay fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar gën ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lu wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambor loolu li ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambor yow da nga ne ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar
galan koor diine ji galan koor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mo li mo gëna reey ha li mo gëna reey tabarkal wal fitnatu akbaru min al khatm ne ma waxat ko fitna mo gëna reey xex fitna mo gëna reey ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokku tak ñun liñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek na bu leen yéfi na ko bëgg wax na bu yéfi na sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xéx ak ñeen hatta yardukum ba bañu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji in istata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay nay leddi yalla ni ñoom ñu wara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yefar ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubab bi xexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñim amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa tamam bamay de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seen jef seen jef sipikuna jef ju sipiku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dehe nga décharger doora dem Allahu akbar lol li yalla jallu musal jaay mburu ties wallahi abdeso wala am sal ko nguru bo fess ha di jaay ci as nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb te xam ngeen abdé sa wo mom ama tey ni def yom muri ko debu ci rek seen fifa wallahi leesal seen gum rom rek seen yep gene ndeysal ah di defene ak ñun telebu na xaribi waji ag ba ci ex dal di wacc nak woor auto bi sey ci dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci rek déssal sa door dem tawakkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kere xam nga ñaari ñom bu lekke cer yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al-hubut mom la yalla da koy jëfandiko lu bari habita amalu yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ wal ladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad keur keuri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

wa innahum baati innahum nak moy mbollem dess ci dama damay ñaari xeer nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alaihi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dama ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dana am luma la laaj ndax lam la joxone yobbu nga ko dina am luma len laaj ñom ndax lima ko joxone yit na len ko bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yetone jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bayi mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki baba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degge bu fi balang ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbaluko upp soko deggate balang ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay de cenn ñi way ga tabarakallah da fay am solo lol waye wa innahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accidenté ñaar mën na dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témer ñoo ci war balu ko upp gis nga ko di yok ay musibaam rek motax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñu faatu ñep ak mom mi nga xamne modi alayhi salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di khulunak Allah akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ca kanamam nak a tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yeb jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jaamuri ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jaamuri jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisi jaamuri ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax bu ñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jarul ngeen ma bayyi sumu yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé da di ñew na ci walu diiné yalla da di bi mu atté al mazalim toñi mu da di atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu seet ciosanu diine loola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri diin mbirum adun mbirum diine su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joju daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran de waxon nako sar sangam mu ne alquran mom soriwuma ci won suñu borom nako lol du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila nasi nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé

bo len jinga duñ sax legi dañ len di tan tan xarji ak sax sax ci tek fele waye ci bir kemb gi legi len ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanef ndax kemb tanef la nga ñew ci kemb gi di tan wa lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy dañ ci soxna mu tan tanef jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanef mu tan tanef moy tan ko xamne ki ci bir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci bir ñi tan la bok nga tanat ko lolu amna solo lol ci walu tan muné innahum indana lamil mustafa al akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tanef go xamne gi na yalla du tan dem bu yagg ci bir mu joom ni mako waxon ci khassa daoud ali salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def lu ñaan ko yalla ya ko tanon waaw dama dama ñoy tan dem am yag ñi nat seen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo joxe motax wa innahum indana lamina almustafin alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatilikul xale biñ wax ismaail wal yasa fatilikul al yasa wa zal kifli fatilikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatiliku ñi ñep kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatilikul ismaail muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la il yasa mel nonu la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaari yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak sul kifli li seen tour ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanef yi li mu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil ilyasa zul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañ ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lañ suñu borom tabaraku taala lañ wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon netti nak haza alquran ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko waat kon ku la ëpp lum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fataliku mom alquranul karim hada zikru wa inna lil muttaqin mune tan nak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne barkalla delu way bu rafet la ajib delu way banat jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adn la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko dugg fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam dugg fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ubunti yep ndax bëgguñu laaj ay xaaliss
waye bamuy jexé bu ñuy genn dañuy ubbi buntu yépp nañu fay xam.

ne la ilaha illa rek dañuy lank yastakbiru. Yalla mune la jarama amul sik sak ne anna allah yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañu neggu ñom ñe reereelu wa ma yu'linuna ak lañu feñal ñom ñe reereelu mbolem kuy reereelu li ngay neggu ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neggu ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mune lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagne mune ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbirun la joxagne bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagne wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey yow la joxagne bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggal bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggal innahu yalla nak la yuhibbu mustabig al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ko woyef rek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni buñuy roñ bagasi lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ko oyef raw gis nga bo de gas janax bo fekke janax ju reey reey ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasé ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe plonger bu ga genn pax mi du ko man day daanu wat ci bir su daanu wat ci bir nak fekk pax ma nga don gas ca mom pax ma sak na janax ji kenn du ko man du raw waye su fekkon daf nek janax ji oyefal pax mi tondal ko tabarakallah bo gasé ba ag ci mu mbokk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reele suratul nahli ay ñaar fuk ak ñen wa isa qila lahum billal matana wax ñom ñi reele ak cipp koy reele wa isa qila lahum billal matana wax ma za anzala rabbukum lan la seen borom wacce ñu reele lu xalo dañu wax ni ah asatirul awwalin net li ñu jëk yarak nak ci reele lu su xamé ni bu waxé alquran nañ li la wacc at yi ñu ne ko monté yow de li ngay def ak li lolay tax day bañ wax ni li la alquran wax ndax da ci bëgg feñal li nga xamné mom bokut ak mom limi wax gis lo tay bu ñu nekkon ci benn neeg ci misal ñun ñepp ñu def yaram yi neen kenn solul mubu kenn solul tubay ñen balma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi ben way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñi ci neeg bi ñun ñet ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax ndax xamna ñun ñep ne bu taale lampe bi moolem ñu gën neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reere lu ñamit biñu lenen ma sa anzal rabbukum lusyan borom wacce mi alquran qalu ñu ne ah waccu dara asatirul awwalina rek la wacce moy net lu ñëk yëf nekkon amna ño xamne nu leen jappé alquran muy mustakbiruna moy dañu def ne buñu netti ay qissa isa ak ay musa ak yoyu alquran lolo ko taxu juk dede alquran qissa do mu tax ko juk waye qissa da am solo go xamne bu ko netti le nit nga def sa programme programme yonent yoyu sa programme nga def ko programme Nuh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu bo jëlé sen programme deppelé ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamné non la alcorane santane nga jaar ca loolu la alcorane bi djublu ci diñu neté waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah neti la won rek gaay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yenu aw zaarahum seeni bakkar kamilatan mu mutsuk kan yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yan wala ittuti ci bakkar allazeena nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu di ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sanku te goge yow mi ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawmal qiyamah

bay ak togn parafito fi def fi lu bax deluat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol la borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxu togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lolou modi togn moy tasarrufuka fi haqq ghayrika bidun ridah dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jef ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demeni ki yoyu lolou yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam alakhir jotagut wala bok ken demugul kërëm waye ñom bëb bu sét ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dëkk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zull ñu tit lol ci walu torox guñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci chat bet bu laqut chat bet bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey bet lo ragal lol bokoy xol doko ñe jox sey bet ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiji ba dem ci tafsir kat yi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé bet bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu buñ ñu ne xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir dik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñet fuk ak juroom ñet wala juroom ñaar fuk ak juroom ñet ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga fimne amna ben rab bu ñu tudde gayde gayde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayde rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sorewul len te muy obbali nañ ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bet lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu inna khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal khiyamati ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim yawm al-qiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawm al-qiyamah manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada dana ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culture yoy yeb dem ci walu luñ la doon xamé légui nek toko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan ma sa bokk ni misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lélé nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim perte it seeni njabot

tasluqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jele yef jambur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nge kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala turqo bi ay dikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah khassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yeb lepp lu way di def te bañu lu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet الإحسان بن كل هذه الأمور تقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لولا أنت تصوف ما يبدأ يرفق الباء يبلو إذا كان بايك كل سن برام تبارك وتعالى نيتي بايك خلفيق ونا في بالك دي من ميت من جل رك وايك إحسان رفق الجل يقف ما لم سود في يين ترى كلمات تفق سجل بيمات waye ci al ihsan man nga gess rek def ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum xol fi dañ wax xana ki lebos bi rek la yow lu seen ci lebos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal waati moot na ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yeb lillah ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra wu ngir yalla nit dina joggi fi aj de bo dik ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la na san wallahi ne san nga bo xantama san ñu am jara nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi marsandis rek ñoo jaay waatimul hajj wal umra wayna lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganar go de mu for ci yetti ganar yu de jëme ci kër ga mu ne dem len ñu rap ne ko xana xam len ni mid da haram xale ko ne ah kay da fo jeme li da sama mama ko yoni len ko de mu ne rer ah da ngay lek med mu ne wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali he shay islam ne ne andi len seni pass ñu aji mak mu ñu andi len seeni pass ñu boole pass yépp jox ko daal ñu gis ci ba ba aji waru len di aji mak di setan koy lek mit aji waru la ay way wa ci legal doon def non ay way te te del war ba aji waru len ala jëm ci jaar doon ci ya ala ci yawane fayin ohsirtum bu len galankore ci kaj bu munu len def aj gi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galankor dal la bu munu dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sahabay dalon na len ci fathu makka ñew nabbi seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek ñu si yente wañe ko yunit bi nañ lay fi ñadi sa bay ne ko ray lañ defut
ray lañ defut il faut ag yéne dina da ngay yott yalla ñu ne ko yéduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoo ni yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waw legi nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom mo digg la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fa le fasta sey sey mustas yoon ci bari sallallahu alaihi wasallam tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkelit magis la mam ak yow re ñew barkal jigen ji wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gem waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadju yéne na ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xaram hé saway ku nek songu sam xaram dal di songu saway la ko wat ma ah mu ne ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle Abdoulaye ibn Omar daara joge Makka daara joge Madina jëm Makka fu yoonte bi ma sa yeen bu fa agge dana fa yeen ndax ro yoonte garab bu ma sa dag yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonte wi ali sax fu yoonte bi ma sa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal koy defé bu ba muy ag ndax ro yoonte wi ali sax saabay am na ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wut ak yoonte bi ndax at na ko xar fekk da ko xar cetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi ba lu ko defé rek saabay lay ko tafulo wala tahliqu bilan wat nak ruusakum seeni bop bilan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahallahu barabba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu ngot su tagge ba nga ret nak ah watu mala jëm fa man kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu ci dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so ci ele wat ko ci dugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin ami qulut nak faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren na umra ila alhajj ajran ko ka fa mastay sere min alhadi fok ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu aqiran ak ifrad ifrad moy ajgu daju kesse qiran moy bole ajago umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko da am façon boy ajé ak noko yene fasna yene aj umra wala ngene fasna yene aj khairan wala ngene fasna yene aj ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day wor salatati ayamin ñet fan fil hajj ta sali ajya wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dukk mak ku dukkul mak lay wax waye ku dukk mak mom dula war zalika liman lam yakul ahluhu hadiri al masjid al haram dekke makka ñu dekke makka lañuy def du bokk ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yalla nak cey ak bari ci alquran
wattaqu llaha ragal yalla wa'lamu ngeen xamne anna llaha yalla shadidul iqab ku tarbugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi ngi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer la yo xamne xam ngeen ko faman farada kul has farada ci bakkum fi inna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni deele nga sa pass fas nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difoot asnaw sa xel du nek ci difo dox tanku jaxa defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu fala fuzuha wala fuzuha de defar sa jukku fi gaaw wala jidala wern te za am bu dem makka difa werante nit ba su ngi jukku fi al hajj tik aj su ko xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nang mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul

yalla mo ne lol bu kenn def waye xamone ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamone nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le mazaturidin nga duggal sa loxo ci fosam jël nga nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamon nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga ne domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak kubar da aj makka yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew lañ yalla nako 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamu Allahu yal dina ko xam lu baax mo mënu ko yim du ko fi yim mu ne lu ngeen def ci lu baax ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aj na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla koy dem tukki melni aj mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu sekk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni aj makka ak mos ko aj makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aj makka ba na ko ñew di japp jarax aj makka ba na ko ñew di japp jarax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndeysan and ak soxna ci nako ah kon ñu siar ji dem na nan janax ñu siar ji fi mos tol ni saway sol sal ko patem ak nakolu jamaa'i mubam seen janax nek fe di ñew di ziar mu len xex bu wuti ko ñom ñaay ñu dakk ba mu sene ba janax na ci ci fam dal ni gaay lu ma waxon mus dem na ko changé wu jiko silvi sa wut musé waye ci aji ah joge makka jaar hotel daali wo kenn te lu sa jabar loolu kenn du ko def ah wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war nga sopp wa taquni ragal len ma ya ulil albab yeen borom xel tabarakal laysa alaykum nakul ci yeen junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeen dem ak ngir yalla ba nopi gis fa lu jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla ne lu dagal waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd ma ndiss ñew umra ba nopi jënd ma ndiss ñew dagal na waye bu la taxay jog amo dara lol lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru llaha na ngeen tudd yalla seen baat ca kaw inda al mashhar al haram ca mashhar al haram muy fofé ca jakka ja ca mustalif tabarakal ngeen bëgg jaar fofé waaw legi mo lañ tuddé khums

lalu dut kagn lañ mo tambalé wuté min ba'd ma ja'ahumul ilm ginaaw ba len xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yépp di deppok li nga xam ni lu len jang yalla jangal lolou lañ gisone seen téré la len dikkel ala wuté gi door len tambalé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digënté waye salawatu llahi wasalamu alayhi ay mbirëm leer na nañ ni waye ahlul kitab musu ñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatu llahi wasalamu alayhi dik na xam xam bu leer dikkel ci ñom waye wama yakfur ku wéddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rek la nak ñun ñoo gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mo di fi dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay la yag ho yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bo ne inna dina inda islam ba nak ñu wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jibal sa jëm nak moy doom adama jëm moy li tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yépp moy jëm soko xasse jibal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ak sañ sañ nak nit su jaayé mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexé war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaayé auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalof xale dedet lolou du meuna nek yalla bo nako jibal na la sama jëm ji momi nak moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bop bi yalla di wax ni yow xana jibul mun sa jëm ji xana jibul mun sa jëm ji kon nak ma jibul sa jëm ji do ko sañu lettu nak mo muto ko legi bo de gona go jigen jibul sa jëm ji yalla tabaaraku ta'ala di wax ni del tek sa bop bi musor bo tegul musor mu ni xana jibul mun sa jëm ji bo de def yiri yu gattu mu la xana jibul mun sa jëm ji kon ku jibul jëmum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaaraku ta'ala ben mak neena neena won suñu borom tabaaraku ta'ala lakamal basi muneko wa muné wayara'ati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal ma'kalu yalla ya mom sama tawdi muné waw lakam malbasi wayara'ati ya mom bindukay bi bindukay gi mi bindé mal awliya njabut gi yep yalla mom walakal midadu daaji mi bindé sax yakum mom wa mashrabi sama fat bi may nané yakum mom wal ma'kalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day jibal jëmum jëpp tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak legi comme jibal na la jëm ji omatal fu bëgg ma jaar waye nak jibal yalla sa jëm ji li la ci def nga mom ko deet lool mom du meuna soti mukk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yépp na dug waye nak dugal li baye la ci def deet nak lool de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top bu jibale sa jëm yalla nga ne kuma top ku nek day jëmbal jëfam yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimun munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omut ci dina yalla ji tabaraku taala omut gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku gelle fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñ tire islam moy day yekuti ñaar loxom yeb demale ko ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mo won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako dalal sa poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibal ku leppam non nga jibale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku ta'ala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak watani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato

faqad ihtadaw jumnun ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummatu nak mune yow sa jaan wacc na buñu woné ginnaw sa jaan wacc na wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa inna ma li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñinga xamni moy jaamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñinga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunit yi bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tanuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle manu weddi aya yalla yi ray yunit yi ray ñi nga xamne dañuy digle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufr bi ayati llah wa qatlul anbiya wa qatlud du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen begal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar nañu bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunusi alayhi salatu wassalam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent qatalat banu israël 300 nabi min awwal an-nahar wa aqamu sawqa baqihim min akhiri ñetti téméré yunent dal ray nañ ko téwul ñu taxawal seen marché bi nga xane té lañu jaay ñebbe lu jitu mi di jot kon lolu seen dikula won ray yunusi alayhi salatu wassalam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñoo lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala munefa bashirhum bi azabin alim na nga begal ñi wedd yalla tay ray yunusi tay ray ñi wote jëm ci yalla na nga begal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal qiyamé min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé di leen mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habita ta'maluhum jëf ju sipiku nak moy dama adama mën nay jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu baax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jege won fi tay di jaay mburu fo xamne fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci tax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du ma jurem mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties mo ci dama dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem nak waye yaangi def yenen yo xamne day sikki ci def yoyé lolou dama adam war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa liñ ñi wax europe doon liggey yi di wuti lu bax yalla def limuy liggey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeg ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji liggey di kecc kara bi nga xamni ñibbi ci jot na mu set fam dencion fi ko fata lolu moy doom adam buy def ci li ngay defal yalla tabaraku taala fi ng koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamni utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku taala yud'aw nañ ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moyu fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw
modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci sallallahu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ndialo ñaar lañ ñu bëgg nga accélen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte sunna la wajib sallallahu alayhi ne leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mom motax nak yatawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ña nga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré biñ ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëggal na atté ñewani ginaaw zalika li taxna ñu am fi di wi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibadatihim lil ajl jamono jin jamuwan nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana doy war lol lol ndax sawara adunawi kula fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakani bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisone leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kenn duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka ci sawara wé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am na ño xamne leg lañ leen rob am na ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la reeg fi amul sik sak ko xamne daf la fe fek nga jek jek mu bayila fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yox di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sa wuru il fa sa wuru wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañ dem fofa wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sa wuru fa mbokk yi lool jarna bay xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet deed yalla kuni salaam aleikum ramul su jëfëg ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ku ne da nga fekk la nga fa jëf mbir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñeem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nekk da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiru diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbali len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yekati ku yekati ku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nusulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hayhat lool nak demu ta nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di ko len tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu
ne len khul waxal yow yonent bi allahumma ayyo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi xaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayyo yalla malikal mulk yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor mun tasawu kula neex wa tanzi'u yaay mocc ngor al mulka ngor mim man tasawu jele ko ci kula neex yal wa tu'izzu yaway kaddal man tasawu kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasawu kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so digi ay di bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talat ndax fex nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tont mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli da fay nek allahu akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinne yi dañu dem am yag munutu ñoo am information ci yalla tabaaraku ta'ala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisaane kat yi ñu ne ah waaw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañ wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangal fi modi yalla kenn du wax naan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fil nahari ci becc wa tuluju nahara mu ne ko yaay duggal becc fil layli ci bir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu min al mayyiti ci bir luy de wa tukhrijul mayyita yaay genn lu de min al hayyi luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo wow.